0: ye faso aka no na enkonko ba sei ye betoto ya temu djuma ku no enso ase
1: hmm kidima na dise papa
2: ngo padum
1: e adura man fudi ho adanse yo
2: na se de omuzi e bo din de bana no de
1: sa
2: nye yizi
1: paola no
2: aman fo bo din ba papa
1: wow wow aye oton ade ni fia na aye nyira abranti bi ka kire mo se ali na o se o try no no mo fa no radio so mo se hardly pan se ono obaye bi but we need o se akoto kiti mani bi o se aye se ai nkuruma sama aya wo nam se ye ne no kore on kuruma nkuruma aya hata no wa ani no ti se kiti mana pepepe ti ano patututututu no nshuhie no a no asatre ba ko gunu onu na o twen be sima ba ko na afi dissolve wi na ba ah ja bo si fifiri fini hini mini na sumu nyina na o te pepepepe wona be man nshu ne se mo ni gani gani sa
2: asuma kura na manfu ono e timi no papa
1: asuma
2: eh
1: o mo pada no kwa no
2: pada na keke no asuma e timi no papa
1: pada ne ma be na pada na apart from nemu yare no
2: enemu yare no se yadi ka ka se enemu yare no eye chese sa yare bebre o dia ti e bi se se yare we no eno na ekum nipa bebre ekum ye na yankasa but unti se doctor bia ka chro se syphilis ekum nipa da o dia ti ana sa yare no se ba o so a yare bia be kan ho a o sa enko ana sense unti na mka se sense so no wo yam o ko ton so so nura o bon se o ya na twetwom mu na o mu nyina abese ko but yare we be kan ho a o ton so so nura enko because I'm one of the so soon back Ukraine will be. But it will be what he made down me to one, I'm a buff from me, me did the anime fit, Nina is someone. Obibena pressure, Obibena, my idea, and I say sugar, yes, you will be an I honor, or Tinho, are you crew in tea, a channel nine, Nina am one. And this am what Satna Sabuan and the woman, I had any kuchana. Sugar and your crew. Into one via, what the sugar, say, Chowan or Nana be primo, your money at watch him.
1: Osu di sugar sir.
2: Ha, ibetwa na na to atwe. Oti ase. Enti mi pa cho kitima e ba center. Ye na nyankopon ma ye pada nwanwaso obi a. Nana, me si se wo ye ni pada se ni na onya pada ebi. Na di go wi di ma. Mi pa cho yale mo obi a wo mu nyina wo fri o. Yale mo obi ti se syphilis, chlamydia, obi se media ye HIV, obi se media ye oxa, obi kra de ye Tadford. Obi de ye hepatitis B. Sa ya le ti se obi bat mi ka se yes me call doctor say cancer from you dey mu nyina me pa cho be paper dan bi o ti ase o no ma ni nyina be fi wa ko mre bia me ka chro say sa ya le we eya ya le bia kitima yesi ya de wo nti ya de awu be ma bia wo be wi ase ne be ma no on fa mfa wo ba da o ti ase e na be o ba bi nso wo honoma e no ma wo na se no o ti mi ko wale ma ni nyi o hu be ma kra na obi anu nti wo be ya ase wo be ka ko ye romance support ohun obi nsusu ohonuma ono ne de na koye loan spend count ono so oni be match obai chi a entimi emfa wo onye dey emma sa no ma we nyina ya samu wa we na edi na wan hwe ya obekọ doctor no doctor be ka cho so woni problem bia wan hwe a otu wo sa na wan timan wo ba emre bia me ka cho say wo black group bi ti say o a b so wo sa black group we bia hun me pa cho wan hwe ya sa tintin si amika cho ho chicho emwa ni na mu widiem ebi ni na mu bitrim Obi wo ha wontime na ba 2 hours kra no ade ache no ina se honhono tatai me pa cho wan hwe abeko doctor be ka cho se uni problem bia efi se sa problem no eni ho na so wontime se wo honam hisse wo ye obi bia wan hwe partner betim akokonya ye chabi na wo so ya ka cho se woni bi wan hwe wo sori a wo di ba kone nam so fufuo ne komfuo ne abosomfuo bi ono kra yare ne ye na wono wontime sa wo enso no sa akwaju sika o ti ase me se kitima heba senta ya babe ka tro se sai aliwi obi anim se se yewa ese odi kwa ya sabia ne wo mpani na gonori ana se etu obi se me kodwari nsuom obi se me sunda ya obi ne me da obi se yewo me pani bone obi se obi ya masturbation obi nsuso yewo pani yewo da odidi oda yem no nyaaye eye no ma bebre na di sai aliwi bana yaliwi no on yangupon fansha won sa wuntimi nsa yangupon on fansha won sa wuntimi nsa anything a brain yabe catch process, I are we in a normal way in me. Aye, ye wo adura de soso anu but enti mintu ase enti nimdefo eti wa o mo se yesi bacteria de yesi tabi